0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Akani kakanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'Insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahumetswe nawe. Turasabye ngo mwemuyere abane natwe kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana bigabitanyo by'abase, nkageza kurunganywe rugira gatatu no kurugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza kurunganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusa busa. Kuko uwo rivuga ku by'ubusa busa, jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Nkaruhuka ku munsi ugirindwi. Nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza. Ubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe. cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cyamugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure, babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu, igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe, ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanjye rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi ntimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugira 7 azarekugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe. Kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakabyara n'abahungu cyangwa abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja, nawe agende wenyene. Ariko umugurano niyavuga amaramaje ati, nkunda databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane aho ndi jewe Imana, aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishimajyango, amutoboze ugutwi umugera, uwo azorinde apfa akimujakariye. Umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akajya kuba umugurano, igihe kigeze ntazarekugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo. Ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye, shebuja aze yemere acungugwe. Ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye. Canke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe, naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe, niyaramuka atiriganye muri ibyo uko ari bitatu, uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe by'uwishe umuntu. Ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa, ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe Imana ntumye amugwa mu maboko, nzokurangira ahazohungira. Ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi, muze mumukure ku gicaniro canje kugira ngo yicwe, ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa. Uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura canke ari umufatanywe ntazabure kwicwa. Uvumye se canke nyina ntazabure kwicwa. Abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye canke akamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe, amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando, uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza. Umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe canke umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa. Ariko niyasiba rimwe canke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko vyari bintu vyiwe. Abantu nibagwana bagaca ku mugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka, ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga. Ariko niyagira ikindi aba uzugere k'ubugingo buhogwa ubundi, ijisho rihogwe irindi, iginyo rihogwe irindi, igikonjo gihogwe ikindi, ikirenge gihogwe ikindi, ubushe buhogwe ubundi, uruguma ruhogwe urundi, umushishu w'inkoni uhogwe ubundi. Umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho, kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iryinyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iryinyo. Ibyagezwe byo ku nka zica, nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe, ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka ni yaba yari isanzwe yica, nyeneyo bakaba baramwihanije, ntayizigame, ikica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ize yicishwa amabuye, na nyeneyo nawe bamwice. Naho nibamwaka indihano, atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu, ari umuhungu cyangwa umukobwa, nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi, nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeri z'ifeza 30, iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi, canke niyagwimba ntarurumye, inka ikarukorokeramwo canke indogoba, nyenego azarihe icyo yari imaze, aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyene ugobo. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iy'uwundi, iyishe iyindi, bayigure bagabure ibyo iguzwe, n'umubyimba nawo nyene bawugabure. Naho nibyababizwe kw'iyo nka yari isanzwe yica, nyeneyo ntayizigame, ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uwiwe. Kuvayo ikigabane cya 22, ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama, akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora. Umusuma akwiye kuriha, naho niyaba adafise icyo ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu, akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, cyangwa ku mizabibu yiwe irusha iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyangwa izi gihagaze cyangwa umurima wose, uwacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyangwa ibindi bintu bikibigwa iwe, uwabyivye niyaboneka azarihe ibingana nabyo 2. Uwabyivye nataboneka, nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize ko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka cyangwa indogoba cyangwa intama cyangwa impuzu cyanki ibindi bi cyanki kindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku mana uwo imana izokira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyankinka cyankintama cyanki kindi gitungwa cyose kigafa cyanke kikavunika cyanke kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira icyibigwa iwe azakirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngo abe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozi kazi nimuze mumureke ngo abeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga ntimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimusubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe none yo kwiyorosa iki niyantakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutebagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no kunka zanyu no ku ntama zanyu. Iyo buriza izimarane na nyina iminsi indwi, ku munsi ugira umunani muze muyime. Muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye, kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose, ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore, agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose, kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira gasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise ico mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39, canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye itazi kubesha.

0: n'umunywanyi ku murongo. Alo. Na mahoro.
1: Ego turashimye Imana.
0: Ninda twakuye?
1: Ni mama Neri Musigati.
0: Mama Neri Musigati?
1: Ego.
0: Kaze mu kiganiro kutsikivi cy'uyu munsi. Alo. Ati kaze mu kiganiro cy'uno munsi kutsikivi?
1: Ego.
0: Aha.
1: Ndabizi je namwe kadukeza.
0: Ego mama Neri uri kurakora iki usanzwe ukora iki ngaho imusigati? Hello. Hello. Mama Neri musigati rero ni turi ko turumvikana. Biraboneka ko umenga ingorane z'ikirere. Areka nawe tumwifurize kugira akazi keza ahereriye ngahe musigati. Nibaze ko ari zone musigati ubu. Ndabona uwo ndatwandikiye avuga ngo bite mwaramutse neza nk'uko bisanzwe. Jewe ndabarusha Imana Claude, ubu butumwa twabusomye. Tuyihanganire kuza bararungika butumwa inshuro zibiri. Kandi ikiganiro nicyo kwakura kugira ngo dutange ibyumviro byacu. Mu buryo ubutomoye.

Izi ni yo ndirimbo nziza cyane, ndabona isaha z'itanu zibura iminota icyenda. Murumva yuko andi ku musozo wo gusozera ibyo nari nabasezeraniye, ariko kandi turakomeza n'ibiganiro. Mugenzanje ndabona abura umwanya muto cyane kugira ngo ndamuhe ikaze. Reka rero dukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza kandi byo mukomeza gukurikirana. Imana ibahe kubitahura no kubishyira mu ngiro muri iyi si yuzuyemo ibirusha n'ibintu byinshi bituma mu bwenge bw'umuntu hacanganyikirwa. Mbere mu mugani w'umubibyi, imbuto zimwe ngo ntizaguye mu mahwa. Rero iby'isi bitugora binyuha ijambo ry'Imana n'ibyo umuntu yumva, ibyo byagiranijwe n'amahwa bikomeza kwiyongera. Rero ku iminsi yiyongera, ariko Imana idukingire kandi umwe wese abifate ku ngingo

mu by'ukuri twokwirinda kuba abazanira amagogo abagenzi bacu abagenzi bacu hanyuma kandi tukagerageza kuba nyabona ababaruhura Yesu ashimwe cyane noneho muri iyo migwi rero muri iyo miryango tuvamo muri ubwo bwoko bw'imiryango dusanzwe duturukamo naho biri uko uko abo bantu baba babanye nka serugo inarugo n'abana banashaka aba nabo nyine barafise imico itandukanye haleluya bafise imico igize gute itandukanye niyo rero tugiye kuraba ndetse iyi mico irahambaye cyane niwe nkurikirana nk'umugabo umugore umusore umuwigeme eka umuntu uwo ari we wese niyo ashobora kumurikirana neza araca yibona umugwi cyangwa se imico yiwe iyo ariyo aca yitahura ahari imana ihabwa icyubahiro muri iyi mico rero iki cyigwa ndetse kiranararikira cyane rwose ku basore n'inkumi bakireshanya kuko byokabaye byiza ko muza kubana muzinanyi ati jyewe ngiye kubana n'umugabo uyu musore afise imico y'umutu kunukunukunuku ukagenda umuzi kandi umusore akavuga ati ngiye kubana n'uyu mwigeme nk'umugore wanjye nawe afise imico imeze ukunukunukunu mukabana muzinanyi bityo bizabatera kwihanganirana kuri ibi na biriya mwagiye mubwira gute mudahuriza ko imana yacu ihabwa icyubahiro tudateje rero mubyumve iyi mico ngiye kwigisha ntabwo ari bibi ari inyigisho za bibiliya ntabwo ari inyigisho z'ibitabo bya nk'ubuhanuzi ariko kandi ni bishobora kudufasha kumenya abantu tubana uko bameze kugira ngo tubane tuzinanye naho biri uko kandi bibiliya iragenda ishyira katuzo ku mugwi umwe umwe ku mico y'umuntu umwe umwe kandi n'igitabo cya nk'ubuhanuzi aricyo ciki dusanzwe dukoresha mu ishengero ryacu ry'abadivantise n'usuwindwi igitabo cy'urugo urukristo nacyo nyine kirabivuga na cyane cyane kuri kijya kigabane cya cumi na kabiri Yesu ashimwe ibitabo rero uko ari bibiri bibiriye n'iki gitabo cy'urugo rukristo biraza kudufasha imana yacu ihabwa icyubahiro none rero iyi mico y'abantu imeze ite iyi mico y'abantu tugiye kuyiga iri mu migwi ine iyi migwi ine umugwi wa mbere iyi migwi uko ari ine umugwi wa mbere bawita babita abasange cyangwa se umuntu usanga ashikirana cyane umugwi wa kabiri ni umugwi wita abakorerike niko ndabivuga mu rurimi rw'igifaransa ariko kandi mu rurimi rw'ikirundi mu kanya duca tujyana umugwi wa gatatu nabo bita abamelankolike hanyuma umugwi wa kane ni umugwi bita aba fregumatike imana ihabwa icyubahiro muri iyi migwi rero uko ari ine n'intangamarara nubabwira nk'uko twaboneye hamwe inkomoko y'umuryango ndetse ubwoko bw'imiryango ndetse n'ubwoko bw'abagenzi ibi byose nabo aba bantu bose uko bari muri ubu buryo tumaze kwiga barafise imico ushobora kuvuga uti meneje mfise imico iyihe burya nta muntu n'umwe adafise umuco ushobora kuba mwiza cyangwa ukaba mubi hamwe n'ibyo rero aho ushobora gusanga serugo akunda kuyaga akunda kuremesha amahoro akunda kwitwararika abantu hama inarugo nawe ugaca usanga akunda kwiyumvira cyane ugasanga kwitaho ibintu ugasanga akunda gushyira ibintu mu rutonde ugasanga umwana nawe emwe yibereye ngaho atekanye cyane rwose iyo ni imico imwe imwe igenda iranga abantu ariko kandi bagize umuryango umwe hariho rero imigwi iyi migwi ishika kuri ine mejeje kubabwira tugiye kubirabira hamwe ndetse turaje na bibiliya batubwira ko itigisha kuri iyi migwi ine y'abantu ariko

Hallelujah. Hallelujah. Mana yacu hagushimwe n'icyubahiro. Imana yacu komeze guhabwa icyubahiro kubwa y'amajambo. Nibaza yuko twumvise ko Yesu agiye kugaruka n'uburyo azozamwo ubwo benshi babifata ukundi ko bishobora kuba mu kabanga bamwe bakabimenya abandi ntibabimenye kandi n'ubu hari abantu babiririmba ariko Yesu niyaza nta n'umwe azogihundurwara umuntu wese azoba yiteguye kumubona n'amaso yiwe ubwo rero mwese no gutegura umutima wiwe no gutegura ibikenewe byose kugira ngo azashobore kumwakira no kumusanganira Imana ihabwa icyubahiro. Dushimire umukozi w'Imana ku majambo y'igiciro akomeza kudushikana ko no gushikana ku bantu b'Imana bifuza gukira. Imana ikomeze kumuhezagira no kumwongera inkomezi no kuroranya ibyihugira ngo igikorwa gikomeze gukoreka neza mu izina rya Yesu. Twebwe rero nk'abo twari kumwe hano imbere turabasezeye tubifuriza umugoro wa mwiza. Nizera ko tuzongera kubona na ejo gihe gisaha 9 nyene nka cyagiye twatanguriye ko Imana tuzigame twese kandi duhe umugisha mu izina rya Yesu. Akanya tugasubije abakaduhaye Imana ibahezagire.

inshuti bagenzi muri gukurikirana radio agakiza isoko y'ukuri ndabaramukije amahoro y'Imana data wa twese abane namwe mu izina rya Yesu turanezerejwe no kuronka aka kajyo keza kadasanzwe ko kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi ryagereranijwe n'umutsima w'ubugingo kandi niko biri akaba ari umutsima w'ubugingo. Imbere y'uko dutangura ikicigisho cacu gifise umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana izorengera abantu bayo. Imana izorengera abantu bayo. Reka tubanze dusenge. Urakoze Mana nyene icubahiro. Urakoze data wa twese uri mu ijuru. Wewe udushoboza ukaduha kubaho. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Tugiye kuzingurura ibyanditswe byera kandi twigira hamwe amajambo mazima. Ndakwinginze mwami kugira ngo aya majambo adukure ku ntambuka dushikane ku yindi. Imitima iboshwe n'umubi kandi n'umwasi w'ibyiza ibohoke kubw'ubushobozi bwawe data wa twese, maze uduhe gusobanukirwa n'aya majambo. Tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cyacu gishimikiye mu gitabo c'ubutumwa bwiza nk'uko canditswe n'umusabyi w'Imana Luka, igice ni ca 18 uhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo umugani w'umucamanza agabitanya. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana ntagira udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi. Aramubarira ati ncira urubanza runkiza umwansi wanje. Amara iminsi atembera ariko hanyuma aribwira ati naho natinya Imana kandi singire isoni z'abantu, ariko kubw'uwo mupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyame aza iminsi yose akanzigiriza. Muri uyu mugani udasanzwe tubonamwo abantu babiri bavugwa muri uyu mugani. Wa mbere yari umucamanza, wa kabiri yari uyu mupfakazi. Hari ibyaranga uyu mucamanza. Icya mbere ni uko uyu mucamanza ntiyita ku kuri. Kigira kabiri caranga uyu mucamanza avugwa muri uyu mugani, ntiyagirira impuhwe abagowe. Ikigira gatatu caranga uno mucamanza, yarazi ko uyu mupfakazi arenganywa. Ibi bintu bitatu ni ibintu bidasanzwe byaranga uyu mucamanza. Umanutse ugasoma ahanyene muri iki gice ca 18 umurongo wa gatandatu kugeza 8 hari amajambo akomeye cyane avuga ngo kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve iby'uwo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mu ijoro nahi batebya? Ndababwira ukuri yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mu isi? Iki ni kibazo gikomeye cyane. Muri uno mugani Yesu yaciriye abigishwa biwe, Yesu yari yarakunze kwigisha abantu aciye mu migani, kubera ko hari imvo zatuma Yesu akora ibi. Ubwa mbere
nuko igihe Yesu yariko yigisha yahura n'inkomyi zitandukanye, abanyabwenge bijyanditswe, abafarisayo hamwe n'abandi bantu bose biyita ko bahambaye, bamufatira muri izo nyigisho maze bigatuma bagwanya ubutumwa bwiza yabari kashikiriza abantu, noneho bigatuma igikorwa cya Kristo kitari kubandanya kija imbere kubera ko yagenda ahura n'izi nkomyi zitandukanye. Ariko Yesu yahisemo kwigisha acishije mu migani kugira ngo noneho aba bantu bamubera intambamye bishoboke ko noneho babura aho bahera kugira ngo bashobore kumubera intambamye. Uyu mugani rero wari ufise icyo wagomba kwigisha mu buryo budasanzwe. Muri uno mugani turabona ko uyu mupfakazi yaje kuri uyu mucamanza agabitanya azanywe n'uko yari afise agahinda, umubabaro y'ibyo yari karagirigwa arenganijwe n'abategerezwa kumurenganura, maze bituma noneho muri uku kurenganywa yitura uyu mucamanza kugira ngo amucire urubanza rumukiza, noneho amurenganure kubera ko uyu mupfakazi yari afise umubabaro w'ingene yari kararenganywa. Uyu mucamanza hari ikintu Bibiliya itubwira, kubera ko Bibiliya yerekana ko uyu mucamanza by'ukuri yari azi ko uyu mupfakazi arenganywa, ariko uyu mucamanza ntiyashira umutima ku kurenganywa k'uyu mupfakazi. Noneho uyu mucamanza, kuko Bibiliya amaze kuvuga ko yari umucamanza agabitanya, yirengagiza igisabo cy'uyu mupfakazi, bituma umupfakazi adahorereza kwama aza kuri uyu mucamanza noneho amusaba kumurenganura mu gihe yariko ararenganywa. Uyu mugani by'ukuri wagomba kutwigisha iki? Uyu mugani ugomba kwerekana ingene uyu mucamanza yaranzi ibijanye n'ukuri, ariko yirengagiza gukora ibijanye n'ukuri kubera ko yirengagije gushira mu ngiro icyo umupfakazi yamusaba. Ibi byari bifite isobanuro yimbitse. Kuza k'umupfakazi akaguma yitura umucamanza byagereranywa n'amasengesho umunyabyaha agira igihe cyose akama akora amasengesho asaba Imana kugira ngo imurenganure mu gihe uyu munyabyaha aba ari mu cyaha. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira ndakubwire ngo nk'uko umupfakazi yituye umucamanza maze umucamanza ntiyamutunganiriza akongera akagaruka agasubira akagaruka, niko nawe uri mu cyaha uyu munsi bisabwa ko wizera Imana kandi ukitura Imana kugira ngo noneho Imana nyena mahoro irushirizeho kukurenganura kandi kukurengera mu cyaha uyu munsi uri kugenderamo. Birashoboka ko warasenze kenshi kandi warapfukamye kenshi kandi waranituye n'abantu uri kubagisha inama, ariko nagira nkubwire ngo igihe cyose uzaba uri kurongera ko usubira wongera ko witura uyu mucamanza ari we Yesu Kristo, ntabwo azigera yirengagiza icyaha cyawe, ariko Yesu yiteguye kukumva kandi yiteguriye kukubabarira icyaha cyawe. Hari itandukaniro riri hagati y'uyu mucamanza n'Imana, kubera ko uyu mucamanza ntiyagirira umupfakazi imbabazi. Kandi ikindi kitwereka uyu mucamanza ntabwo yita ku magongwa y'umupfakazi, ntabwo yitaye ku mubabaro w'umupfakazi, mu gihe Imana uno munsi yishimira kwakira abayondera bose idatoranije umuntu ku cubahiro
canke ngo itoranye umuntu kubera ko ari umunyabyaha byinshi canke ngo itoranye abantu kubera ko bava mu miryango imenyekanye oya ahubwo imana yoyo yama yitwararika ubuzima kandi kitwararika kumva ugusenga kw'abayirondera ku murango no mu ijoro nico gituma uyu munsi wowe uri kugendera mu byaha bitandukanye imana iragukeneye imana iragomba yuko uhindukira noneho ukayigarukira kubera ko imana yiteguye kukurenganura yiteguye kukwambika ubwiza bwayo kandi yiteguriye kuguha inkomezi zituma utsinda icaha cawe ariko kugira ngo ibyo byose imana ibigukorere nuko byukuri ugomba kugaragaza uruhande uhagazemo rero ubukene bw'uyu mupfakazi bwatumye uyu mupfakazi atakaza ibyiwe niko n'icyaha cyatumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana nk'uko twamaze kubisoma ubukene bw'uno mugore bwatumye atakaza ibyiwe arenganywa niko n'icyaha nacyo cyatumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana iyo rero umuntu ari mu cyaha bituma atakaza imigenderanire afitanye n'Imana muri uko gutakaza imigenderanire umuntu afitanye n'Imana umutima w'umunyabyaha ugera ahantu ukihimbaza cyangwa se ukiyizigira aho kwizigira Kristo we yatanzwe nk'ikimazi cy'abanyabyaha kugira ngo ahanagure ibyaha by'abari mu isi bose biciye mu kumena amaraso yiwe yamenekeye ku musaraba i Gorogota noneho kwiyizigira k'umunyabyaha kwishyira hejuru k'umunyabyaha kubona k'umunyabyaha yihagije ibyo bituma umunyabyaha atakaza isano afitanye n'Imana yo mu ijuru hano hari amajambo akomeye cyane dusanga mu gitabo cya Zekariya igice cya kabiri hari amajambo akomeye cyane yerekana ko Imana yitwararika abantu bayo kandi irakunda abantu bayo mu buryo budasanzwe igice cya kabiri cy'igitabo cya Zekariya umurongo w'umunani haravuga ngo kuko uko ariko Uhoraho nyine ingabo agize niwe yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyaze ati ubakora ko abakoze kumbone y'ijisho giwe nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya nagira nkubwire ngo Imana iritwararika abantu bayo Imana irakunda abantu bayo ku buryo bw'uko Imana ikunda umunyabyaha Imana yitwararika umunyabyaha mbere umuntu nubwo yaba ari mu byaha akaba ishobora kugirirwa ubuntu Imana ikamureka kandi ikamuzigama ikamwitwararika ikamuha amahoro mbere n'umusuma yaja kwiba Imana ikamurinda ntapfire muri ibyo byaha by'ubusuma bwiwe ibi byerekana urukundo Imana ikunda umunyabyaha kubera ko Imana yipfuza ko igihe nikigera umunyabyaha ava mu nzira yiwe y'icaha maze noneho akaza kuba mucunguye umuremyi rero nico gituma hano Bibiliya yerekana yuko ukoze ku bantu b'Imana ukoze ku muntu uwo ari we wese kuri zina kiremwa muntu asa nuko abakoze ku mbone z'ijisho ry'Imana mwumvirize namwe kandi uru rukundo Imana ikunda ikiremwa muntu nubwo umuntu ari umunyabyaha Imana iramwitwararika kandi Imana iramukunda cyane rero gusaba k'uyu mugore gusaba k'uyu mupfakazi yagumye atakambira umucamanza kumurenganura bigereranya ugusaba k'umukristo bigereranya
noneho isengesho rikomeye cyane ry'abana b'Imana bagira igihe cyose bababaye, igihe cyose bafise ibyo bakenye n'ibyo bakeneye, igihe cyose bakenye cyangwa se babonye ko hari icyo bakeneye imbere y'Imana yabo. Rero kugaruka k'umupfakazi akaguma agaruka ku mucamanza bigereranya isengesho rikomeye abana b'Imana basenga bariko basaba kugira ngo Imana ibarengere mu gihe baba bari mu byago, mu gihe baba bari mu marushwa, mu gihe baba bari mu bigeragezo.

data akorolewe hasi yahora abarega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Reka subiremo ano majambo. Mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Umusabyi w'Imana Yohana yanditse aya majambo ariko yerekana ko by'ukuri umurezi w'abantu ajejwe kwagiriza abantu ni Satani. Nta wundi ajejwe kwagiriza abantu, ajejwe guciraho iteka abantu atari Satani. Nico gituma keshi Satani ntazigera yibonekeza imbona nkubone, ahubwo Satani aca mu kintu cose ashoboye kugeraho. Yaraciye mu nzoka acumuza umubyeyi wacu Eva, kandi ica kibacinjiye muri inosi. Yaraciye mu mugore bituma umugore acumuza Samusoni, noneho icaha kiba gihitanye ubuzima bwa Samusoni. Yaranaciye no mu bindi bikoresho byose bituma noneho abantu benshi batakaza ubuzima budashira kubera ko bahisemo kumvira canke se gukora ibi tandukanye n'iby'Imana igomba. Uyu munsi Satani ari guca mu bintu byinshi cyane, noneho bigatuma ari gucumuza ikiremwa muntu. Ariko nshuti mugenzi, nagira nkubwire wowe uri kunkurikirana, umurezi w'abantu kandi umurezi w'ikiremwa muntu nta wundi atari Satani. Kuko Satani yakorowe afise inzigo nyinshi yipfuza ko ubwoko bw'Imana, yipfuza ko ikiremwa muntu cotandukana burundu n'Imana wo mu ijuru. Hari bikomwa bitatu bya Satani, ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukurega, ikigira kabiri kubesha, ikigira gatatu ni ukwica abantu b'Imana. Igihe cyose Satani yama yiteguriye kurega abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye kubesha abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye no kwica abantu b'Imana. Nico gituma iyo umuntu akoze icyaha, mu yandi majambo uwo muntu abatandukanye n'Imana, kandi igihano ciwe kwa rugupfa. Ariko kubw'umugambi w'Imana, Imana irengera uwo muntu w'umunyabyaha mu gihe umunyabyaha ababajwa n'icyaha ciwe camutandukanije n'Imana, none bigatuma uyu munyabyaha amaze kwemera agahanga amaso kuri Kristo, amaze kwemera Kristo akamubera umuyobozi, bituma umunyabyaha yicuza icyaha ciwe maze Kristo nawe akamubabarira. Kristo rero ntahangagwa n'umurezi w'abantu, nkuko tubusoma muri Zekariya igice cyaho cya gatatu. Hari amajambo akomeye cyane tugiye gusoma, ahavuga ngo ibya Yosuwa umuherezi mukuru. Umurongo wa mbere muri kino gice cya gatatu uravuga ngo, maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho, na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Umumarayika w'Uhoraho abarira Satani ati, ewe Satani, Uhoraho aguhane. Uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane. Mbega uyu siki shirira chokowe mu muriro. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uyo mumarayika. Mu majambo tubona adasanzwe, turabona Yosuwa umuntu w'Imana. Yosuwa ahagaze imbere ya marayika wa Satani hamwe na marayika w'Imana. Marayika wa Satani abwira marayika w'Imana, ari kamwereka

ingene Yosuwa byukuri nk'umuntu w'Imana yambaye umwambaro w'ubuhoma. Uko kurega kwa Satani niko kwama kwigaragaza igihe cyose, kubera ko Satani igihe cyose abonye umwana w'umuntu akoze icyaha yihutira kurenga uwo mwana w'umuntu imbere y'Imana, akabwira Imana cyangwa se agakekeza abamarayika b'Imana, ariko abereka tehe ni murabe wa muntu muvuga ko mwacunguye, ni murabe wa muntu muvuga ko muri Imana yiwe, ni murabe wa muntu urugerageze ko. Hano rero turabona marayika wa Satani ahagaze imbere ya marayika w'Imana ariko amwereka ibyaha bya Yosuwa, ariko kubw'urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko yipfuza ku munyabyaha yova mu nzira yiwe y'icyaha, byatumye marayika w'Imana aciye bugufi, noneho abwira marayika wa Satani ati, ewe marayika wa Satani, Uhoraho aguhane. Mwumvirize namwe uru rukundo Imana ikunda umwana w'umuntu. Abantu b'Imana bagereranywa na wa mugore twabona muri cya gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cya 18 uhere ku murongo wa mbere. Wa mugore yaza kuri wa mucamanza ariko atakamba kugira ngo umucamanza amurengere. Rero abantu b'Imana bagereranywa n'ujya mugore, kubera ko ujya mugore nubwo yari yararenganijwe ku byo yatengerezwa kuba afitiye uburenganzira, ntabwo yigeze ahorereza gutakamba, ahubwo arushirize kuza ku mucamanza amusaba ko yomurengera. Uko niko abantu b'Imana nubwo yogera ku rugero akabona by'ukuri ko ari umunyabyaha, kandi ko umenga ubwami bw'Imana ntibikunda kandi ntibishoboka ko abwinjiramo, umuntu w'Imana iyo agumye atakambira Imana, Imana ntiyirengagiza ugusenga kwiwe, ahubwo Imana yumva gusenga kwiwe, maze none Imana ikababarira uyu munyabyaha iyo amaze kugera ku ntambuko yo kwatura no kwihana ibyaha byiwe. Rero uyu mumarayika w'Imana arabwira marayika wa Satani ati, ewe marayika wa Satani, Uhoraho aguhane. Mu gitabo cy'imigani, igitabo cy'amwe mu buhanuzi, page ya 81, haranditse amajambo akomeye cyane, amajambo tugiye gusoma avuga ngo, abantu b'Imana ntibashobora kwiregura ibirego baregwa na Satani, ahubwo babishobozwa no gutakamba batakambira Imana umucunguzi wabo kugira ngo abatsindanishirize. Bamutakambira bifuza ko yohosha ibirego bya Satani, basaba bati, turengere ku mwansi wacu. Kubera imbaraga ikomeye y'umusaraba, Kristo acecekesha uwo murezi w'umunyabyaha, w'umunyabukana cyangwa w'umunyabyaha. Imana idufashe cyane. Abantu b'Imana rero nta muntu n'umwe ashobora kwishoboza gutakambira Imana cyangwa se gusaba Imana yisigura yerekana yuko ibyo Satani amurega atari byo, ahubwo ikibera icakamaro umwana w'umuntu nuko umuntu atakambira Imana agasenga. Muri uko gusenga umuntu akatura ibyaha byiwe, noneho agasaba Imana kugira ngo abe ariyo irushirizaho kumukura mu maboko y'umwansi. Iyo rero umunyabyaha ari mu maboko y'umwansi, abasa nuko atamenya ibiriko biraba, kubera yuko umwansi bituma atera umunyabyaha umwijima mu buryo bw'impwemu. Muri ubwo buryo umusambanyi wamubwira ati, eba icyaha cyo gusambana, ugasanga noneho abona kumenga uri kumwanga. Umusuma wamubwira ati, eba icyaha cy'ubusuma, akabona umenga uri kumwanga. Uwagiriza ibinyoma abandi wamubwira ati, eba kwagiriza ibinyoma abandi, akabona umenga ni urwango umufitiye.
mbere n'abazirura isabato y'Imana nabo bababwira ibijanye n'ubyo kuziririza isabato y'Imana bagatangura kukwereka ko iyo sabato ata muntu yoshobora kuyigendera abantu bagasenga ibigirwamana wabereka ko basenga ibigirwamana bakumva umengura banse rero igihe cyose umunyabyaha ari mucaha nukuvuga ngo satani aca imigenderanire hagati y'Imana n'umuntu maze noneho bigaca bituma uwo muntu arushiriza kwibera ahantu akumva kumenga aramahoro ariko by'ukuri nta mahoro abafise kubera ko ntaba afise isano hagati yawe n'Imana ari nacyo gituma igihe cyose umuntu agiriwe ubuntu akibutswa ko ari umunyabyaha agomba gupfukamira Imana kandi agasenga atakambira Imana muri uko gutakamba kongera ko agasubira agatakamba nk'uko umupfakazi nawe yagumye aza ku mucamanza amusaba kugira ngo amurenganure rero aya ni amajambo adasanzwe amajambo y'ibyizigiro amajambo yerekana yuko gutakamba k'umunyabyaha gutakamba k'umuntu w'Imana ibyo bizotuma noneho Imana mu ijuru imwumva maze Imana imubabarira amakosa noneho umuntu yari ruhebwa umuntu yari kure y'Imana yegere hafi y'Imana umuntu yahora avuga nabi atangura kuvuga neza umuntu yahora yumvira nabi atangura kwiyumvira neza noneho maze igikorwa cy'Imana gitere kija imbere rero aya n'amajambo akomeye cyane mu gitabo cya Zekariya dusubire muri cya gice cya gatatu umurongo wa kane n'uwa gatanu twumvirize icyo habandanya havuga umurongo wa kane haravuga ngo umumarayika araheza abarira abamuhagaze imbere ati nimumwambure izo mpuzu z'ubuhoma maze abarira Yosuwa ati raba ngukuye ko ukugabitanya kwawe kandi ngira nkwambike imyambaro ishajije izina ry'Imana rihabwa icyubahiro rero nguko uko Imana irengera umunyabyaha umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe maze noneho umunyabyaha akiyegereza Imana kandi akarondera Imana agatakambira Imana kandi akongera ko ni ukuvuga ngo Imana yumva gutakamba k'umunyabyaha kandi Imana ikagirira ikigongwe uwo munyabyaha aya ni amajambo adasanzwe amajambo atera ibyizigiro nshuti mugenzi uri kunyumva hari igihe ushobora kwiyumvira ko woba waragaze ku rugero Imana itoshobora kukubabarira ibyaha byawe hari abandi biyumvira yuko ibyo bakoze byose bituma bigishoboka ko bashobora kubivamo ariko Imana irakunda umunyabyaha kandi igomba yuko umunyabyaha ava mu nzira yiwe mbi none hagashika mu nzira nziza inzira y'umuco inzira yo kumvira Imana inzira yo guheba icyaha inzira yo kutanezerewe gucaha ariko umuntu akaba mu nzira yo guhitamo Imana mu buryo bwose rero Kristo ntagiye na kimwe yigara yirukana umunyabyaha amuhungiye ko ari nacyo gituma Kristo iyo umunyabyaha amaze kumuhungira ko amwambura umwenda wanduye uyu mwenda wanduye usomye inyandiko zerekana yuko umwenda ugereranya noneho ibikorwa bibi uyu mwenda wanduye ugereranya ibikorwa bibi bya bikorwa bibi umunyabyaha agenderamo yiyumvira ko ari bikorwa byiza ya majambo mabi umunyabyaha agenda avuga yumvira ko ari gupfina bya byiyumviro umunyabyaha agira yiyumvira ko ari byumviro bitumberenye ariko atari byumviro byiza namba rero umwambaro mwiza tusoma mu gitabo cy'ibyahishure Yohana igice cy'icumi n'icyenda umurongo w'umunani haravuga ngo kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera izo mpuzu nziza zera zitanduye
nibyo bikogwa byo kugororoka byabera. Cuti mugenzi uri kunkurikirana, twamaze kumva ko iyo umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe akababazwa n'ububi bw'ibyaha yakoze kubera ko bumutandukanya n'Imana, akarondera Kristo kugira ngo yiyunge na Kristo biciye mu gusenga yatura ibyaha byiwe, bituma Kristo amwambika umwambaro mwiza, umwambaro wera, umwambaro utanduye, ari nawo mwambaro marayika w'Imana yabwiye Yosuwa ko yambikwa, maze agategeka bari bamuhagaze imbere kumwambika uwo mwambaro. Uyu mwambaro rero ni umwambaro w'ibikorwa byo kugororoka, ugereranya ibikorwa byo kugororoka. Uyu munsi urahamagarirwa kugaragara by'ukuri mu bikorwa byiza. Uwahora avuga nabi agahagarika ibyo kuvuga nabi, uwahora yiyumvira nabi agahagarika ibyo kwiyumvira nabi, uwahora atagera ikirenge mu cya Yesu agahamagarirwa kugera ikirenge mu cya Yesu, umusambanyi agahamagarirwa guhagarika ibikorwa byiwe bigayitse by'ubusambanyi bwiwe, kandi n'umusuma nawe agahamagarirwa gusubiza ibyo yibye. Rero igihe cyose abantu bazaba bamaze kugera kuri urwo rugero, igihe cyose nshuti mugenzi uri kunkurikirana uzaba umaze kugera kuri urwo rugero, Kristo aca ategeka ko wambikwa umwambaro wera. Uyu mwambaro wera nawo ni umwambaro utadozwe n'amaboko y'abantu, ariko umwambaro ugereranya ukugororoka kwa Kristo, gukiranuka kwa Yesu. Iyo rero umunyabyaha amaze kwishikanira Kristo, bituma Kristo amanuka akaba muri uwo munyabyaha, ya mico mibi yamugaragara ko ikamuvako, bya byiyumviro bibi bigahera, bya byipfuzo bibi bigahera, kwa kwica amabwirizwa y'Imana bigahagarara. Nigwo rugero umuntu agera ko akavuga ati, nubwo ndi umunyabyaha, nubwo mbona ko bitoroshe, Yesu Kristo azondengera, kandi biciye muri muhemu wiwe bizotuma nanje ngira iherezo ryiza. Hari abantu benshi muri ko muraganira akwereka yuko amategeko y'Imana atoshobora kwitonderwa, kandi ko bidashoboka ikozwe n'umuntu w'inyama n'amaraso, ariko mugomba gusobanukirwa ko mu gihe tugera kuri urwo rugero rwo kwiyumvira ko amategeko atawashobora kuyitondera, nuko umuntu aba yaramaze kuba kure y'Imana, aba akeneye wa mwambaro kugira ngo kugororoka kwa Kristo kube muri uwo muntu, aba ari wa mushoboza kugendera y'amategeko. Kubera ko iyo umuntu adafise ubushobozi bw'Imana bumukoreramwo, ntabwo bishoboka ko agendera amategeko, amategeko amubera igitsitaza. Iyi kanzu rero tumaze kubwirwa mu gitabo cy'umusabyi w'Imana Yohana, ni ikanzu yo kugororoka kwa Kristo ihabwa umuntu akayambara, noneho umuntu bamwitegereza bakabona yuko by'ukuri yahindutse. Abantu bamuraba intambuko, bakamuraba ingendo, bakatangura bashinga intare bavuga bati, by'ukuri Imana igira neza, kubera ko uyu muntu yahora ari mubi, yahora ari umusuma, yahora ari umusambanyi, yahora ari umuntu atukisha izina ry'Imana, yahora ari umuntu atumvikana n'abantu, yahora ari umuntu afite imibereho mibi, ariko none turabona ko Imana yamugiriye ubuntu. Iyi kanzu rero ntabwo umuntu ayibona ko, ahubwo abantu bamubona nibo bamubona yuko yambaye iyi kanzu ariko kugororoka kwa Kristo. Rero mu gitabo cyo mu ijuru Imana yandikamo abantu bose bihana ibyaha byabo, nukuvuga bakemera iyi kanzu bakayambara, kandi iyi kanzu ntabwo yadozwe n'amaboko y'umwana w'umuntu, ahubwo ni kanzu yadodewe mu ijuru, idodwa n'ukuboko kw'Imana kwayo bwite, ariyo kanzu igereranya ukugororoka kwa Kristo, noneho umuntu yambikwa maze agatandukana n'ibyaha. Rero iyo umuntu amaze kwihana icyaha ciwe, bica bituma Imana yandika amazina y'uwo muntu mu gitabo cyo mu ijuru,
mazimani kandi kako uyu munyabyaha ahariwe ibyaha byiwe ababariwe ibyaha byiwe yihanye ibyaha byiwe kandi ko byukuri ibyaha byiwe byahanaguritse byahanaguwe umuntu agasigara yera derere no kuvuga ari umugororotsi rero imana iragushaka imana iragukeneye uyu munsi kandi nanjye imana irankeneye imana iradukeneye yuko tugaragaza imico y'ukugororoka kwa Kristo nkuko rero ujya mu mugore yituye umucamanza maze umucamanza kubwo kubona umugore aguma garuka bigatuma amukorera icyiza atifuza kumukorera icyiza ni nako abantu bose barondera Kristo maze bakamuronderana umwete n'igishika ni nako Kristo atashobora kwirengagiza uko gutakamba kw'abo banyabyaha nshuti mugenzi uri kunkurikirana uyu munsi wumve ko Imana ubuzima bwawe irabukeneye irakeneye ko uba umuntu w'amasengesho irakeneye ko uba umuntu w'ibikorwa byiza irakeneye kandi ko uba umuntu afatanya n'abandi kugira ngo mwagure ubwami bwa Kristo nico gituma ndakwipfuriza guhanga amaso Kristo ndakwipfuriza gutakamba kandi wongera utakambe nkuko uyu mupfakazi nawe atahorereje gutonda imbere y'umucamanza rero ikicigisho ni icigisho cerekana ingene umunyabyaha akeneye gusanga Kristo kandi ko byukuri hari ikintu ukeneye noneho kugira ngo ushobore kumvigwa ibyaha byawe bihanagugwe imbere y'Imana urakeneye ubwa mbere kumva ko wowe nyine ubwawe hari icyo ukwiye gukora kugira ngo noneho usange Kristo rero ndakugira inama kandi ndagutumirira nshuti mugenzi kugira ngo uhange amaso Kristo kubera ko niwe kugororoka kwacu kandi niwe atanga amahoro niwe atanga ubyizigiro maze agasubiriza ibyizigiro mu babitakaje Imana nyenamahoro itweze mukuri kandi Imana nyenamahoro iguhezagirane nanje Imana nyenamahoro yumve ugutakamba kwawe kandi Imana nyenamahoro ikongera umwete n'ubwira kugira ngo uyirondere ku murango no mu ijoro nico cipfuzo nkwipfuriza kandi nipfuriza bankurikiranye mwese kandi ndasaba Imana kugira ngo nkuko umupfakazi yakorewe iciza ariko none akagikoregwa mu buryo butari bwitezwe nawe ndakwipfuriza kugirirwa ibyiza n'Imana niko nisabira nawe ndagusabira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen urakoze mana mushobora byose turagushimiye kuri Imana wumva ugusenga kw'abana bawe kandi gihe cyose abana bawe baje bakugana nta gihe na kimwe wigera ubirengagiza nico gituma muri kano kanya ndasengeye umuntu wese yankurikiranye ku giti ciwe ndakwinginze mwami kugira ngo ibyaha byiwe bibabarigwe data uzobukoze niwemere abana bawe wumve ugusenga kwacu mwami utumanukanire ubushobozi kugira ngo ukugororoka kwawe abariko kuba mu bikomwa byacu kandi duhinduke tube abantu beza bazima tube abakora icijambo ryawe mwami ritugomba ko nibyo nsabira abankurikiranye bose kandi nibyo nanje ubwanje nisabira nongera ndanabasabira no kuzogira iherezo ryiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.